0: aksa li hun hun chi akwin ho akwi li rusilal li rawal li kokche za eb li akwin ho kambi nan kapok lechol renak yoke chi sakong sa li hun hun chi kooperativa
1: li tsoloka kwe tatiklak sa li rocha man relipo a in ninkesh koi beni utho kana